28 after 7. Yes, Makitela, yes, boy. Bari teka, teka, teka, teka, teka, mfana. Kemalum on decks, Othamale Mpo, Bari ba metsotsong e mashume a mabedi a metserobedi ka morao raina ya bosupe. Hey, mabedi ha ba mafekefeke, mabedi o tsebe ne ke tshwere ka mona, ke tshwere ka kwana, dintho di ba mafekefeke jwale. Re tlhokana ditabeng tsa rona tsa letsatsi, mabedi se ka balebala sekgutlwana sa rona sa o di bona jwang. Taba e teng re tla e palama ka jeno, mamedi, nka rata haholo ha o ka kena wa ntsha maikutlo a hao, re utlwa gore na e ka ba taba ena re isa kae. O tsebe maikutlo a hao ha o wa ntsha, ha tswe fela, ha tswe fela. Ntho tsena di a package-iwa, tsena di iswa mo di tshwanetseng gore setšhaba se re yes. Ska ba nnana gore o kena fela ee botlhokwa ntša mme o kene mona mokgona re kopang ka dinako tsotlhe. Re re ha o kena, o kene ka dikeletso tse ahang, o kene ka maikutlo, ska tabola fela ntho tsena ke tse e leng gore ga di felele mona fela. Go na le taba mamedikono mona Sasol go tlhaetse gore e tlile ya batlisiswa ka kwano mona e tlhasetswe ke bafuputsi ka nnete gana jwa le tjena ba ya fuputswa ka mono Sasol. Ke tla ofa ditaba tsa teng gantle rona di mathamatha jwang le ba National Prosecution Authority ba kene le gana mono go na le nthonyana enkgang. Ke bua ka Sasol ka mane ka Sekunda hoho Hey, ho mafekefeke ngwaneso, ke tla o fa ditaba rona di mathatswang gona jwale. Metsotso ditse ho e mashome a mararo ka morao hora ena ya bosupa, e re nako hampe ya mona he. Ke tle ke suthele gatsidi ya ka o teng kwano mona ke Sandraki, o tlo re fa ditlhoo tsa ditaba bakeng sa hora ya bosupa. 011 Radio News.

0: Pulse of Josie.
1: Ena ke yona the heartbeat of the nation. Ena ke the pulse of Josie. Metsotso ke leshome le metso meraro hona jwale pele hora ya bo robe ya borobedi. Ee, jwale potso ke hore na na ho ya ka wena ha o sheba ho ya ka mogho di ditlaleho di tswang ka teng ka nnete na wena ho ya ka wena Afrika Borwa e lokile na hore ka nnete a modisana jwale e ka fetohela makoloing ana mona a motlakase na na ha o sheba motlakase wa rona kwa mona lapeng o tsitsitse na hore re ka re no jwale tjena re ka kena ka kotloloo ditabeng tse amanang jwalo kwa mona le motlakase le makoloi a motlakase re a bona a kena ka matla a kena ka matla fela nna ebile re na le di-charging stations tse lekaneng kapa re di thabela fela tjena ka lebaka la gore re bona mafura a re tabola petrol e mpe ha ke tsebe noto supa hlano nngwe tharo pedi robong robong robedi tshelela nna mamedi ke lakatsa o ka utlwa o tswa ho wena bokamoso ba makoloi ana a mona a motlakase na wena ho ya ka wena o bona makoloi ao a ena le bokamoso bo itseng kono mona Afrika Borwa na o nahana hore Afrika Borwa e lokile na bakeng sa o ka amohela makoloi a jwalo.

0: We own the digital space.
1: It's the best of both worlds.
0: 011 Radio, the pulse of Josie.
2: Kau na mohor na bilir tsener na bilir tsener tsener koko diler tsene Calvin Momo ke kosha ke so persibe sofa kosha na ye bosana bosana batla go ena ba re amukelane se se ra gore amogelang so yuale rena bilir tsener na bilir gatela pele go me na go lena bilir le ya gatlang bana ka sona se bopego se na go le re re metsetse ke masome pedi shupa fela rena bilir ke la mala iringela ya boraro gala bobedi gala bobedi le botse botse la bobedi le le gore ka montle ka mo inapile pula le yona inapile e tisha letsogo ge le rotla ka mo province ya Gauteng ka ba le roka province ye nngwe outside Gauteng province tse ba rena ka mo Gauteng ka mo re napile re amogela mafarafara a pula mola gome le moya o tloga o le gona ga go bo se jwale se le gona gore ge o itla ka fana potse bo re tse e le gore tlhakabetsana le tsona ka mo toropong kgolo ya Johannesburg ka mogola Gauteng province na botse bo gore seemo sa weta lerata dima la rena ga la ema ga botse tšatši la le gone gomme gono ba fela jalo le bale le gore ba otlela ga jalo ka gare ga difatanaga tlogan le meka sure gore difatanaga tša lena di mo boemong jwa maleba gape le lebelelo le gore ge le sepela le thuntšha mabone mola le ntse le ya tšhobile gore batho ba bangwe ba kgone go go bona ge e le gore o ntse o tswelela ka ge e le gore magagešo nnete ke gore ge seemo se le so gapa kapare le rata di male le ka mogwa wo re tshwanetse gore re be le shedi kudu ge re hotlala difatanaga tsa rena kudu re be le mathaire a rena gore a eme mo seemong se se right a loketse go ka tsana ka raga tsela ka ge le gore mebila ya thelela ga jwalo ge o rona pele o tshwara di break na pele wa sobelela jwale tseba gore ne di fatsa gore koloi ya gago e bo emong bo bo right di tire tsa gago di right gantsha mabone ka tsela ya right sele tshele gore di anyeka ka fa gare ga mebila di a latelwa ka mokare bolela fa ka molaola wa K54 ke molao e le gore gantši le gantši ge re diragatša sela re reng ko go tšea mangwalo a go otlela re a se diragatša nako le nako jale dira seo le le gono ge o tsoga o tsena ka re ga sefatanaga sa gago le ko dišiša sefatanaga sa gago gore a na se boemong jwa nnete na se boemong jwa maleba gore se ka tsena ka gare ga tsela se ka lokela tsela ka ge e le gore ka montle ka moo tšatšing la le gono ga go bose re napile re gatela pele jale o gopole gore tla re ga e ratha fela iri ya boraro tla ba re go abela gašo ya ditaba moraga fao ya be le gore gatela pele ka lenanego la rena go ba go fitlhage tlo ratha fela masometharo a metsotso go tswa mola iring ela ya boraro mo e le gore tla ba re tsena mola sekhutlwaneng sa rena sa mmamorato a sekhutlwana ke reng ya kišeng mo e le gore nako le nako re a se diraga tša sekhutlwana se mo e le gore re leka go ka kopantša wena le motho yo e le gore o rata go ka kopana le yena goba batho ba e le gore ba go latlhegetse gomme o rata go ka ikopanya le bona fela ga o tse gore ba ka ba e le gore ne ba mo kae ganaga goba e ka ba e le gore o ka go kakanya jwang le bona jale se e tlabae le sebaka sa gore wena o ka se diriša gona fa go 011 the pulse of Josie wana pile wa dira mo nomorong ya rena ya mehla le matšatši ya WhatsApp ya 0751329986 bona ke tlo rata ga botse ge balatedi ba le sealemoya se ba ka ba le yona nomore e gobane nnete ke gore e botlhokwa nomoro e gore o tshwanetse gore o be le yona nako le nako ebile o nako e save ka fa gare ga di-contact names tša gago o tsebe gore nako le nako ye e ngwadile fela gore 011 the pulse of Josie gore o tlo kgone go aba gore o tlo kgone go tšea karolo mo mananegong a sealemoya se tšatši ka tšatši ge a ntse a le gare a fetoga a kgatlhampana jale ke nomoro e le gore e tla tloa e go thuša kudu nako nngwe o tlo kgone go abelana tshedimošo le batheletši ba bangwe ba e le gore ka ba e le gore ba re fele theletšo ba le kaekaekaekae jale sa gago kore nomoro ye e botlhokwa go wena ebile re napile re wena re tseba gore ga se gore ge o na le yona nomoro eo e kekebe ya go tswela mogolo go ba ya tswela motho yo mo mogola e tlo tswela batho ba bantšhi mogola jale le wena o a kgona go ka fa fa bangwe ba e le gore ba e tlhoka jale go tlo ba le tse dibotse tse e le gore di tla ba di tswelela ka fa gare ga lenane go tšatšena le gono e tla re ka moraga sona sekhutlwana sa reng ya kešeng ya ba le gore napile re tsena mola ereng ela ya bone moraga fao napile ra go abela tlhogopoledišano ya letšatši la le gono ke mo e le gore ke tlo tloga ke tla go wena thui ke re bona tšatšeng la le gono nna le wena re ya boledišana gomme sa gago se e le gore o tlo se dira ke go romela voice note goba wa romela molaetša nna le wena re napile ra tswela pele ka lenanego moraga fao ya ba le gore lenanego le ya kgatlhampana goba go fitlha gere tlo fitlha seripa gare sa metsotso go tswa mola ereng ela ya botlhano mo e le gore tla ba re lakaletsa ba e le gore ke tšatši la bona la matswalo tšatšing la legono ke tše dintšinyana tšelo tla ba diragala motheletše wena sešuti sealemoya sa gago dula le rena fa go 011 the pulse of Josie ka la bobedi dumela.
0: You are listening to the afternoon takeover.

0: You are the one. Eliane ke ne lo rofelena ga jwa lo gona fa go the pulse of Jose mola nakong ya rena ya re metsotso ke le sobe tlhano fela re ikela mola iringela ya boraro.
1: Unmatched, the sound of the city.
2: Oh yeah.
1: 011 radio, the pulse of Jose.
0: A hopo lo re ke la bobedi ge le gore ke gona e le gore o sa tsoga e bile ke a dumela gore gona le batho ba ile gore ga jwa le ke gona ba sa tsoga ka lebaka la gore ka mola ntle ka mola le rata dima la rena ga lana pa le hlaka ga botsiwe la ka mehla le matjatji ra pele ra gopo jo gore ga se mantaga ke la bobedi hopo lo re tjela mabane rena be re tsene re shuma e le mantaga le ba o ka mokabe re shuma mabane rena tlo gore go isha ga botsa re le hono ke la bobedi fela ba bangwe ba rena bana ga na gore ke mantaga le hono ka mraga maikutlo matelele a beke bangwe ba ile ba ipsina kudu tšatšing la mabane tšatšing la sontaga mo e le gore meketeko ebile meketeko mola le mola fale le fale go be go tloga go ipsinwa go iwa godimo lefase jale magagese re napele re tsene re theogetse dinala mobungwe re tsemeditse dinala mobungwe jale ke nako ya mošomo ke nako ya go theogela ka mafapeng ka moka mo e le gore le gona re napile re a lamogela re bana a re ke re šomeng jale ka ge e le gore nnete kore seripa sa ngwaga re šete re se feditše jale re šete re ketime la fale karolong ya mafelelo ya ngwaga wa 2026 re shetse fela ka dikgwedi di se kae re taba re welcome 2027 jale tseba gore kgwedi tse tlhano tse e le gore di shetse ga jalo o ka dira sengwenyana ga go pale felo o ka dira selo nako e santsane e le gona se segolo ke ge wena go ka ba le tumelo gomme wa tseba gore mo kgweding tse tlhano tse di shetseng le nna nka feleletša ke dirile sela le sela 011 the pulse of Jose re a amogela.
1: You are listening to The Afternoon Takeover, exclusive on 011 Radio, The Pulse of Josie.
0: Yeah. Giona The Pulse of Josie ka labobedi. Tuesday, choose my kitchen. O tla re botsa gore wena ka belo rena o choose mang tsa tsela le hono ka bona le mang o ya ka o kae le mang. Ke labobedi kgeta gore o re botsa kgeto ya gago ke mang motho le gore go bomme ka moka ba ile gore re ba tseba bomme ba ile gore ba napile ba raloka karolo ka gare ga maphelo a batho tsa tsika tsatsi. O ka nna re botsa rena ke mang mme o ile gore wena tšatšing la lehono ke setswatswa ke segware ke nna le di go wena go motlo dira fela fa go 0751329986 mo moraga sebakanyana se sa fetseng pelo re tlo ba re bula megala re ba le wena ge rata fela iri ele ya boraro go mogopolo gore ka morago ga seripagare sa metsotso go tswa iri ya boraro re tla ba re dira sela reng ke re nyakišeng jwale ga jwale wena bolela le rena o re botse gore na bomme ba ka moka ba ile gore wena o ba tseba o ba bone ba emaema ba ya godimo lefatshe na ke mang e le gore ke senatla tšatšing la lehono mang e le gore o tsena le yena ka gare ga Tuesday choose my kitchen ka labobedi dumela mo Africa ke na pele ke go fa engwenyana fa go tswa go focalist batla go ena ba re agesta re bolela ka bomme fa re bolela ka dinatla re bolela ka dinaletšana gopolo re sa le ka gare ga kgwedi ya bomme a kere re sa le ka gare ga kgwedi ela ya August re re bomme ka moka lady star.
1: You are listening to The Afternoon Takeover.

0: unapologetic, unmatched, the sound of the city.
1: Oh yeah.
2: Bam bam bam bam bam beki ye bero filona ga jalo go tshogena zolam zolisdo e gona fa go 011 re pals of jose ile ka lobe di mathapa ma go me re na pele re tswa ka fa le ga shonya ditaba re na pele re le bogagetse ja re na tshepang ka ditaba tse le gore re file tsona ga jalo re na pele re ipsina go me re gatela pele ka lenanego mo ile gore ga jalo metsotso re ke le so me fela re na pele re tswela mola irinyela ya boraro go bola gore bjale re tsene ka re ga se ripa sa bobedi sa lenego la rena la the afternoon take over ka la bedi jwale ke boletse fa le wena maragonyana ka re tsa tsena le go hono ka ge le gore re sa le gare re ntse re keteka le go gopola tse di botse botse tse le gore bomma ba idirile mpokoto bomma bompokoto ba re wa thinta ba fase wa thinta mpokoto go dire le beletse ba le ba saleng ba hema ka maoto ka mwa go wola wa 1956 maragonyana fa ge ba ile ba gwantela ka kwa go la Union Building jwale tsa tsena le go hono go me re ntse re sa le gare re ntse re keteka lona le tshatile la bona ka moraga mengwaga e 70 ye fitileng e bile sa go thabisha ke go bona gore gareng ga bomme ba be ba le gona ka fale ke bolela fa ka bo jwele ka bo mama Lillian Goyi re bolela jwele ka bo mama Sophia Adobrain ke ba bantsinyana ba ile gore ba tswelela ka fale gomme ga jwele ge le bo mama Sophia Adobrain bona ke batho ba ile gore ga jwele ba sa phela le bona ke se le re tloga thabisha pelo e bile se ya thabisha go bontsha gore ka nnete dilotse le gore re di keteka tshatsena le hono ga se mabare bare ke nnete di diragetse ka ge ba fela ba hlalosa ka molomo wa bona go ja bogobe bo mme Sophie gore na go be go le jwang ka letšatši lela la 1956 go seng ge ba tloga ba ya go gwantela ka kwa go la Pretoria go ba go fitlha ba yo fitlha ka kwa go la Union Building mo e le gore ba ile ba šia ditletlebo tša bona re bona fa ba ile ba ngwala petition e le gore e be e saenetswe ke basadi ba go ka fetiša nomoro ela ya 100,000 e le gore ile ya šiwa ka molamejakonggolo ya dikantoro tša Union Buildings e bannawe hayaya ya basadi bomma mosara thipa ka bogaleng rena re itlotla ka lena ebile re itheta ka lena tšatši ka tšatši jwale ke re tšatši na le kgono se ke sekhutlwana se e le gore rena bile re segetile ke se segeta gore na wena ke mang mosadi e le gore wa motlotla ga jalo re fe gore ke mang ebile ke eng se e le gore o se dirile se nape se ria gore o napo o mo fešedie ka kang o napele o mo emišetse letsogo lela go ja o mo emišetse letsogo o le wave o re wena o se na tla mma
0: This Women's Month, we celebrate the strength, courage, and resilience of every woman shaping our communities and inspiring generations. Join us as we honor the voices of women making a difference through powerful conversations, uplifting stories, and unforgettable moments. Because when women rise, communities thrive. Celebrate Women's Month with 011 Radio, the pulse of Josie.
2: A ka ona se bopego se ka ona mogore re rena pele re gatela pele go merentse re celebrate bomma tšatšing la legono kgweding yona ya August jwale re botse ke mang na senatla sa gago ke mang na letšana ya gago ke mang mma e le gore tšatšing la legono o rata go motlotla o rata go mophagamisa o rata go mmea pele le pele le pele le pele kwa mafelelong felelelong mafaufaung gome o dira fela mogono mo re ya rena ya mogala ya 075-132-9986 re be o re botse o re fetse dimošo o se dimošetse gore a ke eng se e le gore mma o bolelang ka ena tšatšeng la legono o se dirile ebile ka nnete se tloga setlantse šedi go batho ba bantši ebile o tloga gotse batho ba bantši ka gona modiri wo wa gagwe o a o dirileng jwale ke tše e le gore re tshwanetse gore di abelaneng tle bathong ka ge e le gore nnete ke gore ga se bomma ka moka ba e le gore ba ka ba ka mola dipolotiking ya ba e le gore re napile re bolela ka bona jwale ka bomme Lillian Goyi bomme Sophia Adobrain le ba bangwe gape ba e le gore ba kile ba tswelela gona ka fale go la Union Building bolela fa ka bona bomme Helen Joseph bo Rahima Moza e be tloga le ba bantši ge ba be ba tlhagelela ka kwa gomme be se bona ba nnoši ka ge le gore be ba na le mashabashaba a bomme ba ile gore be ba lekana mola nomorong ya 20,000 ya bomme ba ile gore ba ile ba gwanta ba gwantela ka kwa go la Union Buildings ka maseng a letšatši la senyane ngwageng ola wa 1956 e be le yona kgwedi ye re leng ka gare ga yona e be le kgwedi yone ya August jwale ka ge ke hlalosa ke re e ka se be bomma ka moka ba ile gore ba ka dira tsela tsa dipolitiki ibile ga re sa napile re lebeletse kudu kudu kudu kudu mara gore gore gore re bolela ka ba ile gore bjale re na le bona at the present moment re phela le bona gona bjale re ba bona mehlale ka matjatji ibile ba dira ga tjatji ka tjatji jwale a ke re ba tlotleng a ke re ba hlompheng a ke re ba hlohleletseng gobane nete gore tse ba di direlang setšhaba rena di a re thagatsa bjale a ke re ba tlotle re ba phagamise 0751329986 bolela o re botsa rena ke mme o fenyele gore tjatji na le gona re ya motlotla.

0: We are the Pulse of Josie.
1: Lina la go sha ke cha ma go miano ke tshita ke yena rema r e m a gona fa go 011 the pulse of shoes ye lor na lena re tla re bolisha na leona le wena ka yona ka mraga iri ela ya bone go bla gore ge rata fela metso tse le sobetlano fela tsa chika tsa ji go ya mola iri ela ya bone ke tshwanele gore ke na pele ke go prepare ke na pele ke go fetse le gore tsa chin la le go nore tla ba re sho gana le sona go bla gore di tlhogo pele di tshano tsa rena di tla ge rata fela iri ya bone tsa chika tsa ji fa go the after don't take over ke tlotla go wena ka yona potsišo ye e le gore ke rata gore nna le wena re tle re e shoga-shoge re tle re e sware jane re tle re ketime ka yona go ba go fitlhela ka iriela ya botlhano mo e le gore tla re ga re fitlha ireng ya botlhano ya ba le gore re fetoga re wa ka mawa re tla ka ela ye nngwe ya gore nna o kgonne jwang ke e le gore e tloga re e beile beneneng ke tloga ke fetsa go e tlhalotsha fa gore re tla ba re swaragane le yona tšatšina le gona re shogana le yona kudu ke lebeletse gore ke tlo ba ke butse megala gore wena o e le gore ka re ga kgwebo o kana pele wa re ngwalela wa re botsa gore wena o kgonne jwang ke ditlhotlho tse di feng tse e le gore kopane le tsona ka fa gare ga kgwebo ye e le gore wa e diragatsa ebile ke eng tse e le gore o se tshepiša bareki ba gago di-customer gore ngwagongwe o tlo batlisetsa sona ka mo gare ga kgwebo ya gago jale ke se e le gore se tla ba diragala ka metsotso e metlhano fela go tswa bola e rengela ya botlhano e fela o gopole gore sona sekutlwana tsela sa na o kgonne jwang ge e lela botlhano sena pele se ya fetoga re nabile re bitsa dinaletsana tse e le gore ka ba dinaletsana tsa mmino tsa gopela ka ba diopedi ka ba e le gore ba raloka diterama tsa sefala goba tsa thelebišene e ka ba mang kapa mang ka labotlhano fela ke mo e le gore napile sekutlwana sela sa rena sa o kgonne jwang se ya fetoga ka ge e le gore ke mo e le gore bjale re napile re boledišana le dinaletsana tsa rena tse tseneletseng tse e tumileng tse tsebelagang ka mo naga ya Aforika borwa e fela manta go fitlhela bone ke mo e le gore ka gare ga re o kgonne jwang ke mo e le gore wena jale ke wena na le tsana ya rena wena mmakgwebo wena rakgwebo potlana wena rakgwebo o tumileng wena rakgwebo o tseneletse e ka ba le gore o foroma ditena e ka ba le gore o rekiša makwenya o rekiša di-chips o rekiša di-slife fatfat o e bona ye ke nako ya gore o na pele o tsebalege jale ge e le gore monyetla o re o bolelang wena ga o bone jale ka mogola napo tsebe gore wena o paletse o se padi o padile padipadi jale ye e le gore re boledišana le yona ka yona ka nako ela ya iri ya bone ka moraga ditaba re tla ba re boledišana nna le wena mošomi wena e le gore o tswa mošomong wa gago o ka gare ga sefatanaga sa gago o ka gare ga kantoro ya gago jale o napile o tlo goroga oa tšhaiša o ya ka gae jale ke tlo ba ke tla go wena thuiko go botšha potsišo ke re nna ke sejo se sefeng se e le gore o tla rata go seja goba o rata go seja kudu ge o fitlha gae ka moraga letšatši le letelele la go lapa o napile o tlo re botša ga botse fa gore wena ke sejo se sefeng se e le gore oa se rata ebile oa se thabela gape sejo seo ga se sepele se le noše se sepedišana le seno ke sejo le seno tše e le gore wena o kwana le tsona gore moraga letšatši le letelele letšatši la mošomo ge o fitlha ka gae ge o ka humana tsona molekane wa gago a go rietse tsona go a go prepare-etse tsona nnete ke gore ke ya go botsa pelo ya gago e tlabe e tansa o tla bo e kwa bose jwa go se lekane le selo jale tše ka moka tla ba diragala ka moraga iriela ya bone gona fa go the Pulse of Josie gona fa go the afternoon take over ge e le gore ga o tsebe gore na ke mang motho yo e le gore wa bolela fa ke DJ Bomza ke ena

0: 011 Radio News.
1: Ebe le na khajedi ya motho tshepiso ana pila ra lela jona tshela tsha iriela ya bone ka sona sebo go zerna pila tsena ka ra ga se ri pasa rena sa bo raro sa lana go larna la the afternoon take over bona go atunya tsha tshena le go ne bile na potse bo re temperature rena na pile e tropile to 4 degrees celsius go bontsha ga botse thui gore go na pile go atunya ka fa ntle ka fa mo ile gore ge ile gore o rata go tla ka fa tropong kholo ya Johannesburg go ba o rata go etela ka gara province ya Gauteng na potse bo gore ka mo teng ka moga go bapa le go ya tonya mo ile gore le mafafasana a pula ana pile a bontsha fa le fa le mo ile gore ka nnete go tloga go bontsha ga botse gore tjatjina le khono ga go asa ga botse jwale re numela ga botse gore mola le mola le mola re tla ba re bolokegile ka re ga difatana ga tsa rena ke a tseba gore di aircon tsa rena di na pile di a shoma rena pile re tshubile di aircon re dira sela le sela fela rena pere a voite tjela tje jwale ka bo mpaola go bane ke tjela le gore di na pile di tsiya maphelo a batho go pole gore e se ga re kile ra ba le tiragalo ye bohloko tlhoko tlhoko tlhoko e le gore ile ya tswelela ka kwagala rangua ka kwa rangua mo ile gore bashimane ba bahlano ba ile ba latlhegela ke maphelo a bona mola kgwedinyela ya June se ba kwa ile taba ya gona molola re ka reng ke baola go pele gore baola ke sele le gore batho bana pile ba tsia teen go ba tsia yona anything bana pile ba e bora mashuba mola le mola le mola bana pile ba tsenya malahla ba tsena ka re ga ntlo bana pile ba futhumala pele solo seo se kotse magagešo a kere se lemogeng ka ge e le gore bokotsi bja selo sela o tsebe gore sona ge sentšha carbon ga sentšhe oxygen se na pile sentšha carbon oxide jale ge o humana e le gore wena o na pile o itswaletse ka re ga ntlo tswaletse mafaster tse le ka moka mola le mola mola gore mmele wa gago o tlhoka oxygen ke ka fa o bona re le gore na le mehlare ka montle mehlare e le le gore ke yona e le gore e kgona gore providela yona oxygen yona e napile e humana carbon oxide re napile re ba le circle ela ya bophelo re napile re ya phela jale tlhokomela gore mpaola ga se selo sa maleba se e le gore o ka napile wa dumela gore o ka futhumala o ka ifuthumatsa ka sona wa bea ka re ga ntlo wa tsea le bana wa napile wa kwalela menyako mafestere napotse bo re tla ba tse e le gore ga di bolediwe e tla ba madutu fela jale ga re bolokegeng kae kapa kae mo e le gore ka bele re gona ke dumela ga botse gore melaetša ya le fihlela re a bolokega ke re magagešo re a bolokega gobane tše di botse dietla tše di botse dietla se ke nakonyana fela re dumela ga botse gore marega ona le ge a ka leka go tonya jwang kapa jwang a fetile nako ya ona e fetile ke letlhogonolo jale re tsene ka re ga se re thuane re tsene ka re ga sama ke dumela gore beke e tla ba beke ya mafelelo ya go tonya tseba gore mo godimo ga 4 degrees ya se wa tonya apara mo ile gore ka bele re gona ga jwalo make sure gore o futhumetse ka mesho go fela 011 the pulse of Josie ke le nana go laga go lare afternoon take over si ri pensa rena sa boraro go pele gore e tla re ga rata iriela ya bo selele be le re nna le lena re ga gona ka fa ka mo gare ga ditlhakotsa ka kamara ga ditlhakotsa the afternoon take over gona pele go tlotsena di kakapa ke le nana gore le bitsa gore ke di kakapa ke le nana go la sports le le gore le otlolwa ke yena the people sportsman guru ke le gore tjatjika tjatje ge nna ke tswa ka fa ke yena na bila tsena ka re ga ditlhakotsaka re mmogo nna le wena ye ke afternoon drive ya maleba gona fa go 011 the pulse of Jose gopola gore nna le wena re rapile re beile go dimo ga tafola politician ya rena na ke si Josephine go ba ke seno sefeng se le gore wena o tloga o se thabela kudu ge o tswa gae ge o tswa moshomong o fitla ka gae ke seno kapa ke si Josephine se le gore o ka rata go sija tjatjina la lehono ge o fitla ka lapeng la gago o goroga go tswa moshomong ka le ka moraga letšatši le letelele la mošomo tšatši la lehono tšatši la go tonya tšatši la marega ka sama a kere ke 011 the pulse of Josie nomore re ne amogala ke 0751329986 ore ngwalela fela WhatsApp go ba romela voice note rena re tlo boledišana le wena twi.
0: You are listening to the afternoon takeover.

0: Department on 012-358-7095 or 6. Let's be safe on the road. 011
1: Radio Traffic. Eh re go leboga Constable Baloyi re dumela gore go atonya ka moetswane ka moya. Eh go atonya Constable Baloyi. Eh lekwele gore mebila e sepela ga jwang ka fala go la Tshwane ka fala go bo Wonder Boom ka mola go la Azamaya Street ka kwa ke mebile mentse le gore ke kwele fa a ihlalosa gore ka ba le gore kae go sepela ga jwang ka go sepela ga jwang. Ke tsebaga botsa gore wena ile gore o tlela ka fa seletensa Mamelodi Pitori ka bo phara ile gore ka ba ile gore o motle di lo gore o gare o shumisha mebila yeo re fetse go rishana le Constable Baloyi ka yona tlogane le beya shedi e tseneletseng le tloga le itlhokometse ka fao se re nna re sa se nyakeng ke dikotse ga re nyake dikotse tsa tshenda le hono jwale ka ge le ka ba ka hlalosa ka re lekodishisha sefatanaga sa gago o na pele shumishe molawana ola wa K54 tsa tshela le hono ga o tsena ka re ga sefatanaga sa gago lebelele gore na mataira kolo ya gago a mo semong sa maleba o lebelele gape gore na di wiper tsa gago di a shuma gape nako le nako ga o tsene ka fa gare ga mebila a ko tshubi mabone ga gago ola ke mabonaga gore ba o tledi ba bang ba gone go tlogole moga gore ka ba le gore ne gona le sefatana ga se le gore se ya latela fa ke ya go gahlana le sona go bake se shetse ka morago morago nyana fa be re go fele ko sha akuza koko go tswa go Durban koko ke yana go shele gore be ra loka fa gona fa go the afternoon take over ya 011.
2: You are listening to the afternoon takeover.
1: Are sanjana re le ka re ga yona the afternoon takeover bona ke na go yela ya gore na lena re bele dishana ke re jwale re na pile re bele taba rena go di magata fola gore jwale ka ga ile gore ke le tshetila moshumo tshetina le hono ga isa le tshetila go sona la mabane e bile bontshi bela na ke na pile ke le otlela matsogo ke re tshetina mabane le tloga le ipsinne ka maikhutjo ka ga ile gore e be e tloga le tshetila maikhutjo tshetila mabane mo ile gore bontshi nyana bya rena bontshi bya rena ga sanga ra ya moshumo jwale o se ke bo wa boga ka ga ka tsa tshilela le hono wa ba bana gana gore ka bele gore ke la ke mantaga ke la bobedi ka lebaka la gore mabane e be le mantaga rena ba bang be re tsene re shoma fa e bile re toga re kwishisha ga botsa gore le hono ke la bobedi ke choose my kitchen tabarna ya politician ya tshilela le hono ya tshilela rena la le hono ke ya gore na ke si Josephine se le gore wena se ka go thabisha go ba ke seno se Josephine se le gore se tla toga se go tla maikutlo se tla toga se go tsikeditla kudu ge wetswa ka moshomo wa gago ka ra kantoro ya gago ka raga le tshatile le tele le tele le gopolo gore gape re bile le le ema ema le le ntshi ka kudumo mafelong a beke jwale di a opa di hlogo mo ile gore ba bantsi ba fela ba re blue monday jwale ke dumela ga botsa gore ibile ba bangwe ba tloga ba bolela ba re ye ke blue tuesday ka ge le gore mabane ga sanga ra tsena fela mabane ke le ka tloga ke swantshe tsa kere e ke le swantshe tsa kere bona ga se gore ge ba re ke holiday tsa tshina le hono re na pile re tsene kudu ka gara ga dino tshelele gore di tla re ge re tsoga go sa sebele gore di hlogo di a opa ke dumela ga botsa gore jwale re ga botse jwale fela ba ile gore bona tshatshila le hono ga la baswara ga botse le baswara bjala ka tshatshila mo shupulogo ke re go lena ke re na ke seno se fense le re tla re o fihla ka gae wa se thabela go se ja go ba wa seno tshatshinela le hono ile la bobedi le mathapa a mare bua mo shomong ka mibilege ke na le lena ke re bonang a re ke re latele mola wa no le wa rena wa following distance a re ke ro tshe mola wa re dire the golden rule ka re ga mibila ya rena ka ge le gore mibila ya rena e thapile ka fa tropong kholo ya Gauteng ka mogare ga tropo kholo ya Johannesburg ka re ga di tropo ka moka tsa province ya Gauteng go bane pula e ya saratsara pula e yana a re boloke genge nga fa ke le nela kosha e le gore ya latela ga jwalo Credo and Daniels a gona fa go 011 the pulse of Josie nga fa
2: you are listening to the afternoon.

0: You are listening to the Afternoon Takeover.
1: Nako le nako re tshaba tsena ka re ga studio ke tloga ke tseba ga botse gore o tlotla le se sengwe sa go fisha fishi kiri kiri kiri kiri kiri kiri e kwa fela gore o reng ona bile re se pamo o tla go ena re angeke ngizo fela imoto angeke ngizo fela cell phone anga mana uthathe koloi ngaba uthathe imoto uhambe unyeke ungixolele mina ngiphile ke yelo re tshaba na pili wa itjwele tsha fa mo gona fa go the afternoon take over ke engwe dikosa tsa gagwe tsa bosana bosana go mo go bolore nako se tsaya yena nna ke tloga ke itheta ka yena ebile ke tloga ke tseba ga botsa gore ga ke a disappoint o ile a reng khombole mama maragonyana fa mo ile gore o ile a tloga a tlhalosa ga botse gore nako le nako ga dutse le noshi o go bola ka mogelo gore magage o moshile ka gona jwale ke mela etse le gore re a ihloka ka re ga dipina tse le gore re dira loka nako le nako go bane dipina ke tsona dina pele di tsena ka re ga a matswala a re nine apele di a re fodisa ge e le gore go na le tse dingwe tse e le gore di napele di re thonkgile kudu ka moraga letšatši le letelleletelele letšatši la go tonya thui le e le gore be letšatši la mošomo jala ge o kwa tse jala ka tse le wena napele wa epsena jale ke melaetse le gore re amogela 0751329986 ke nomore re ne amogale le gore re šomiša ka fa go 011 the pulse of jose gomme gopola gore tlhogopoledišano yaka le wena tšatšing la lekgono jale re napele re fetogile re wele ka mawa re tswile mo le go ele be re boledišana ka yona ya gore na ke se josephen tse e le gore o rata go ka seja o go boka sethabela ga o fitlha ga e tšatšeng la le gona jale re napile re fetogile re buile ka fa le gare ga sekhutlwana sa rena sa bofelo e seng sa bofelo se se latelanang le sa bofelo ka ge e le gore sa bofelo ke sela sa go lakaletsana happy birthday matswalo mola le mola jale se ke sekhutlwanang sa rena sela sa gore na o kgonne jwang ke mo e le gore re boledišana le lena dinaletšana tša rena lena boragwebo potlana ba rena mola le mola ka ge e le gore ge e le la bohlano sona sekhutlwana se sa rena ka moraga iri ya bohlano se nabile se a fetoga ke mo e le gore napile re mema dina le tsana tsa rena e ka ba tsa mmino e ka ba di-actor e ka ba eng e ka ba mang kapa mang e le gore o tloga a tswelela kudu mo setšhabeng kgafetsa-kgafetsa gomme ka mediro ya gage e mebotse e le gore e tloga e ruta batho ba bangwe ebile e tloga e fa tlhatlho le shedi go batho ba bangwe ba e le gore ba ka rata go latela lona lefapha leo motho e le gore tla ba tsene ka gare ga lona jale fela o tsebe gore manta go fitlhela bone ge e rata fela iri ya botlhano re ba re boledišana lena nna le lena boragwebo potlana ba e le gore ba gona ka fa gare ga metse ditoropo ya rena ka gare ga metse yotlhe ka gare ga ditimela ka gare ga di-train ka gare ga di-taxi renke kae kapa kae corner to corner ba rosa ithola kang jano tlhe le kgoneng ke ya ba bona baba manapele ba dutsele gona fa le kgoneng banapele ba butse mebaraka ya bona ba rekisa lesela jale ke mo ile gore jwanong ke nako ya gore wena o ka ipapatsa gona fa go the afternoon take over mo sekutlwaneng sa rena sa gore o kgonne jwang.
0: You are listening to the afternoon takeover. You are listening to the afternoon takeover.